yegua maltino e di tropical storm shinsatne tla eyeyle aja ea pstando e anisanila e aja shinti kuta aja pstando ko toki to te gano ea tanzinsa ato sa aja kuta nas ango di sapa a ea nahali di tatis tunda hato topin in yetan zinbo e bi fiyis kuta ne e aj te ya hat a banat han da sto e ko e shin te ya hat a aj sa hat e ya bana han la sto e ko aj hat a tropical storm ni a e on don ni yo sai ki te ya sa na het anila e aj te ya ni ge texas to ni ge louisiana shin te ya hat za

sango ko e ya di ke ya e ya a je ta sa a sha a ni ko e ye ko pa na ha zu ne to e a je na ta ni la je ta sa ta de Nicolas Maduro sha e ko do United States o sa la so ha ni ke e a je a do ta te li sa na ha no ta pe ni je ko ta sa ko e a de che be te lo zo e ka ko te United States ne ha a

shohan shi de nail at kain da ki nil at hin bakha go a khut za go go shi e yati andet o yo ne na ha na ta ne a ko e tho khut at a kai

Ato eya ato na tahani ke eya ham nagete ko eya tahani ato nagay Beijing ko liete China eya ti e aje ato nagay petrol shin eya tate.

ar nast irigdas kensbo I aje bahajis dole ar di yatavo elimination dole ar di prizes ki ya ti kota kodit khako skoda I lagi aje dole ar information not in not single 505 370 5424 I aje dal dole ato ya ti pino health fair ya to batlo atole ti asto di es kargo do le ina tin stani os kartone e sa tata ki das kenzo pena ton le tkar ki das kenzo do le